0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikatilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tirtiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohalo fiyano katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini rarombela wira atu yohasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, manfida,
7: itanto amu.
6: Manfida, maisapo, manfida.
8: Wetu kulambole lombo utumengrika. Ndima lila kudena kwako. Ndibali, ndia ushishi na mitenga. Vyetu pundisha na, namisha na makaja mwatunama. Sakuna moja na dakika 22 Samba mapangala dunia tunapita. Shilamusha pa yatuwa kupita mwena. Unalinyo onge pashika pali. Chatupangi ilo kupata kama na shungumi tunapata. Uwe mshima dengo, lidengule mbone. Nyumapili vya dinema.

0: Manuel Valério Tapatapa, o Aco Kingo Mwenintete o Apamoeda. Acha quase se vai que dele contenda para colocar o punkula ao comarida de ajari.
1: Wetu tunajugwila pakulota pamweda wavika angidituta mombala bala mula kwanzila kukumalakano kuidila mpaka kumerikadu central. Kanji serikali ainava kutandedi ya vinu kengani. Mwapu ni zona ya watukutanga na meni vanemba wavyombu kwanzila wamagali wadimota. Kwanzila kukumalakano mpaka Mercado Central na wikila mpaka pa banku BCI ni izona ya kujowa na meni ni yoyo.
0: Pajitandeka diajari?
1: Diajari.
0: Diajari adi na meni magari kwa alidimota?
1: Na meni kupandi wadimota wanaembo kutukutanga udagwa na meni pa mweda.
0: Napanelo ivena maana ashina pagwa shimanyikilo shoishoe.
1: Panawa ashinava kukana pagwa shimanyikilo shoishoe. Asho kwanjanga kuwa shambiombio siadi ajari. Apane wetu kuona kwake kuona lasi. Pokulota ipunguke diajari kengadi. Vapiti vavikanga matuta. Vapiti vavikanga hapa na hapu vavika. Hapu na hapu vavika. Unaona nakapanji vanapungula kutukutanga kuno. Na nakapanji inapunguka diajari.
0: Kanji mwenu kenga matata munu mwene ikala na manemba wakubigwe.

0: ra ale anamane uira imanani heke uthukela mphanti moja ka uira unari mphanti wokhala mphira pahe manje unari mphanti wokhala wopacha uvira mashikolani manje umalela umphirane nthu nirekejetsa mukhamana ishikola inkhala inkhala nirekejetsa mukhala mwapu womanani ha uroromeli ha ile inkokhala yoni huku nomelo parawe babano paka urwa ushikolani umalela umphirane manje himadawe monene otharenda ila akademiela manje nireke ila akademiela inawafunta ana monewira umanani ha uthonyi ha ile inonaya inario train hina moti kampira bavale ale akande mayo mira mpira anari o Mosambiki nireke nari Dominguez manacho anade hu virale mashikola manamo ule kanle jeni katamu virale shikola ni ile kanle ya mashakeni ni ile kanle ya Black Bull nireke tambe ule kanle mesher nireke virale shikola mananyo chinari cha sportivo wa maputu ninye chikipa chikwawe chinari chotai temana shikola manela ina ari iskola ya academia sportivo o pempa inawihana ade akande mahole li ashina mwane wira nuden tukala kalane mwahima wani nira asomaka uchochilo uchisumpaka upanka mphanti ophela wavereri hajenari itreno nyechinkhala ile ikampu yogalpi nireke vavale wananjeraya chinari setora nala kanle mafunti mele kanle Oscar nizulu na aleta kanle mafunti overelela ila ifazi yowanjera ile akademia timana Nasir Adolfo nimao virana varadi Mosambiki ile iskola ya akademia ya sportivo mpaka nava inera vakani vakani iwela wela kahichara nava ashina mwane anera chinene iwaka enchi anera yituchaka ile kande yulu pale inari umira mpira unari uthonya unari uwana italentu ile kande yophela chia anivel yo provincia timana iskola ya academia sportiva wa pempa nireke inera vakani vakani ithonyi haka ile ikande yophela uwana ifuturu unari mayumira mpira ila iprovincia yo Cabo Delgado
1: wo malihera nkhupino rina we chophela wo pirra mina yari amphavela sana ya wethu tihiyani khuruna sportivo pemba wala miakhane amphelia amira fuwira yethu tihiyani pirra ni khuruna sportivo pemba
0: ni gera ke kena wa virira ale manai yari arna ashana ya wira wawana ashina mwane wantikiha mpaka urua mpaka usedi ngukhanle wemiseli urukunu wakamana unrua ushkola sekundaria ngukhanle igreja thiri mpanti mpanka iklubi ya sportivo wapempa ukela momo ou ntu wanrikarika mpaka urua ngwe nireke ugalpi ile ikampu yogalpi uchisurnari setora itrinta nahala wapanya ashina mwane enchi futi itawatawaka iutuchi hiyaka mpira chineri yawe mpaka ukoha mafundi tipani maholeli anaholela shina mwane ukampu baba tipani anahala ukumela opela uulu mana uira mwamana wantiki hiya mpaka na wakanaya ukala na nyechikanle chitu chinari choholeli hawira mwana parawantikia mpaka ukala cho manji jina hala ukumenda yala mahuko ni nruehu hala ba manji ile ishkola nulu mwagin hiya ka no amalila ikanile ishkola imoja inruwa mpaka utai kina kala wala mwakola wala mwaka ungoyo manji himiaya ule ile ishkola ili inaruwa mpaka mwaka cho utai wira umana niha ule maumu ira mpira anari mwemwe umitu cha mpira sana sana wira umana niha ili kande ifuturu awe wira ipieke uholo wira itonyi hiyeke italentu ile irieke ile italentu ilele nonehu ilelo wa Porto walani wa Benfica walani niki pachotrai ya nchen iformarie ndisportivo wa Pempa vanu nava iho vira ikipa chikwawe chilarucho wa maputo Black Bull manji ilelo va ninmona wa Villa Real wa Spanya ile iskola ile timpelia manacho wa formare mayo mwira mpira para umana niha uthonya italentu nye cho provincia mpaka utai chinene
1: asante ne hoso kure la cruz amorteka wo wa verra ihali pili chompira cha wanile hukoni.

papa mia kithela le harusi. Kwa eratana nyuana shanaga ayana kukihia. Kurokun telantia nangina urna shanawe kian lelela ana alopa nangina ko. Nikun shukuru nlugu ki repoporo. Ki repoporo opio katiweano ora usomani. Kurana usomani anamu kumarma pele ongiwa anela lobwana.

0: Allô, boa noite, sou o locutor.
1: Sai, sai, amuna kai, halaya.
0: Ah, gini sama kano kare kai ki halaya
1: Nene
0: data.
1: sene, nene sene, nasu wale sina naya.
0: Ah, miki nasu nyo Domingo Saibu.
1: Aji mwene hana Domingo Saibu. Sai, sai, yu ya hima wera kalang kwa ni heaka.
0: Ah, ona apaka heaka manaka awa Domingo Saibu.
1: Ah, o kwa ni alini?
0: Oh, ya riezia 9 de agosto.
1: O ma, o lilo faa?
0: 2025.
1: Sai sai, masi yokala ya reheren raya wala yokala pankaya sai sai. Wera nan kala mana mana do na suwe la wi. O lelo fani kuni mtokwene.
0: Alipo weta kaza hiwa ni ri samina ni ni tola mane.
1: Ye kai kai.
0: Ah mano so ginira akwanyere ko aka masala mene asomeke
1: e kai kai
0: e puya kikale ra ki puya ken turuko asomeka ra ko holo sempere
1: e kai kai
0: ah
1: e to kweni ti wa sandi banchi bala chimene hana domingo jukumela wa mpulai wo
0: ah wa mpulai ti studio na kala veja
1: asanti banchi bale mona yola awa domingo zi unwe nene sene ndo kwa himaya va
0: okay puya nikale ra hotel
1: asanti ni ruthen
0: Agora até posso curar lá.
1: Assante.
0: Ok.

0: Thằng Lenny hiu nhiu bên này nuôi ra đừng xem cái lô bố nội đây.
1: Thằng nội đây.
0: Ai nuôi hiu lô tôi gần.
1: Hindi na lang doon nila. Kaya na tatarati mo.
0: Nene, sana. Chuma nila sulit sino na.
1: Samuel Julio Ramadan.
0: At chuma nila Samuel Julio. Ano mo rao yun?
1: Ang Guahipa.
0: Owi?
1: Ang Guahipa.
0: E provinsya hen?
1: Ang Guahipa na kala Porto.
0: Oh. Sa isa yung tunawin ang Japoni?
1: Damaisa.
0: Damaisa. Era kahay?
1: Tata kwari kwari nito bento mo kaya lang sinarang Damaisa.
0: Ipalawin ni FZ. Toko tihihaw yung toko ya tunaw. Imam. Ni hala huwa zira Damaisa. Vamos ni FZ no radio msamiki. Masi na sasaki ya wii ni mpanye Damaisa. Vamos ni FZ. Ni hala huwa kila musi tu ni no radio msamika. Lau buono ite.
2: Kwa nabi.
0: Nuhili liwa?
2: Hili liwa kaya kila tata.
0: Nene sene. Say say ay. Nasuwele sinana ya. Ajimene na kasi mamisi ya nimera uwi?
2: Mami yetu wampula.
0: Wampula. Sae sae mtuna wanchipo ni?
2: Mpule ni mana tata.
0: Nimala?
2: Apele wota.
0: Oh, epele wota. Aswele epele wota miyo kinumu asasa kenungi mpanya kinumu wota. Sae wakilevelele. Aswele miyo kinumu asasa kama singi mpanya. Masi kinihala wa saa, esimana inweo kala wa hela kachimwena, kilevelele kweli.
2: Ahasi ya kwa iPhone ya kwa hiyo nita Shapala.
0: Doktor Shapala.
2: Haa.
0: Doktor Shapala kirna kano tine nehi palawo irakia natiri. Aswela yeyo, chipo yeneyo, iraka natiri.
2: Wata.
0: Haswenle. Doktor Shapala muhima ya tiyo le o Zambezi ya kera.
2: Ah,
0: ayo, mio kirinaga tine no kai kini ya. Ani halawi wao, kalawara ni mua siveda. Oh, kwa shukurela. Doktor Shapala ki mua helela. Doktor Shapala wala. Oh, asante wanchipa la chimwe ni niriva msa. Poronto, ayo. Na uiwa, nitu ayo. No tekula. No radim. Sani 23 horas ni... 31 minutos, emaratia, moçambique, nimasa, dama isa, vamos sani, FZ, fila nova. Oera na hakali, hachimene. Ana. Samuel, ayo. Tipo na tine, no. Molo maia, no. Ni halawa, muiwa. Doutor Shapala. Wala. Nimala, hon.